0: Vuka.
1: Bamba, vuka. Vuka. Wembathe amandla akho.
0: Right.
1: Unkulunkulu ke into mayibalikile uyayisho. Mangabe iphinda. Una usungasebenzisa umqondo wakho. Uma into ibalulekile. Unkulunkulu uyayisho. Kodwa uma eyisho eyiphinda sekunezinga elithize lokubaluleka kwayo. Singasebenzisa umqondo wakho lapha ekhaya. Ngiyabona vele ngiyazi ukuthi udakadiwa wena. Awuzukuzwa vele ukuthi noma sekuthiwa vuka vuka uzoqhubeka ulale ngoba udakadiwe wena. Ithi iBhayibheli vuka vuka wembathe amandla akho. Okay. Ngendlela iy'nkinga esezikuhaqe ngayo. Akusavukeki. Lalela, kunabantu abawe financially abangavuka. Kunabantu abawile ebusinessini abangavuka. Kunabantu abawe ethembeni abangaphinde bavuka, abangaphinde baba nethemba empilweni. Ithi iBhayibheli namhlanje vuka. Noma ngabe uwe kangakanani uwiswe, kunabani nje abawiswe izifo eyisemzimbeni wabo, akusahambeki, akuvukeki, kuyaguleka. Lalela ithi iBhayibheli vuka, uthi omunye nivuke kanjani umprofeti ngoba ngicindezelekile. Angikhathali ukuthi yini ekucindezelile, ngizothi namhlanje ngizomemezela into eyodwa, uzovuka wena. Ngoba iBhayibheli ithe vuka, vuka. Lalela, uzovuka wena. Kukhona ukuvuka kokuqala. Mangaba lokhu kuvuka kubili, kukhona ukuvuka okumenyezelwayo okuyi-warning kuwe. Makubonakala ngathi akuvukeki, lalela, kukhona okuzokuvusa, kukhona amandla azokuvusa. Ithi iBhayibheli ukuze izinto izokwazi ukuthi kwenzeke, vuka wembathe amandla akho. Number one, kunento okufanele uyembathe uma ungumuntu uphila. Kunento okufanele wazi ukuthi izokwazi ukuthi inqobele igama laleyo nto ngamandla. Lalela, ngizokutshela mina ukuthi musukulala kanjena ikhalifa, musukuhlala kanjena izinto zingalungile. Vuka, uyazi umuntu noma ethi uyakuvusa wena awufuni ukuvuka ngoba uthakathiwe wena. Kwesinye isikhathi inhlupheko icindezela, ungafuni ukuvuka. Musukuvuma ukuthi ucindezelwe izinto ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi usizi olucindezele nohlangabezana nalo lwenza ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi inhlupheko icinye icindezele ngale ndlela ukuthi kungabe kusavukeka. Ithi iBhayibheli vuka vuka. Vuka wembathe. Ngizokhuluma ngokuvuka nokwembathe. Okay. Nansi ke into. Kukhona umuntu izwi lokuqala lithi vuka. Li awareness. Li isexwayiso sokuthi vuka. Lele lesibili futhi elithi vuka. Libiza i-action. Mawusuzwile ukuthi kanti kumele uvuke. Awukwazi ukuzwa kuphela ngokuvuka bese ukuvuka ungakufaki ku-action. Kufanele ukuthi uzwe izwi elithi vuka maqede bese uyavuka. Ngoba ukuzwa ukuvuka nokuvuka akufani. Sewuzwile ukuthi kuthiwa vuka. Vuka.

manje lalela lokuvuka kusangenzeka noma wena ubona ngathi kunzima kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi mina kuzovukeka inkinga awembethe lutho iBhayibheli iqinisekisile ukuthi kumele sembathe something ubona ngathi uyehluleka endleleni awumbethe lutho ulula noma uhamba ayikho into embetheyo emhlabeni kudingeka amandla uma ungawembathanga amandla emhlabeni ngeke uzenze izinto uma amandla ungenawo emhlabeni ungeke uphumelele ukuze uphumelele udinga amandla ukuze uhlule izitha udinga amandla ukuze wakhe umuzi udinga amandla ukuze uganwe udinga amandla ukuze ufuye udinga amandla ukuze ufezekise amaphupho akho udinga amandla ukuze ube nemali udinga amandla okuba nemali ayikho into ongayenza unguwe nje ungenamandla iBhayibheli ke iholela abantu emandleni lalela kuthiwa vuka wembathe amandla yingakho mina uthi omunye ngizowathatha aphi amandla lalela abantu emhlabeni njengoba babona bephithizela besha benyuka bafuna amandla noma beyothwala abantu basuke befuna amandla noma abantu befuna amavoti bafuna amandla emhlabeni ngamandla aphumelelisa umuntu lalela noma umuntu ezokucindezela ukucindezela ngamandla noma umuntu enzani na empilweni yakho kodwa udinga amandla okuthi akwazi ukwenza lento afuna ukuyenza noma ngabe icindezela wena noma ngabe njani manje wena inkinga yakho awufuni ukuvuka wembathe into ezokuphumelelisa yingakho-ke ngampela kule service kulokhu kulezi nkonzo lezi nkonzo inkonzo yokwembathiswa amandla lalela ngizobe angifuni ukwenza izinto eziningi ngoba sengikunikezile izinto kodwa manje nabanye bakunika izinto bakusikodwa into ongayembethe amandla awubhathiswanga amandla lalela kunomuntu ose omunye uhambile wayothwasa efuna amandla omunye wenza konke lalela lalela lalela lalela uthwasile lo muntu kodwa amandla awekho akelaphi umuntu baze bambize ngomthakathi lo muntu uyakholwa kodwa ukukholwa kwakhe kubonakala ngathi yinto engekho amandla awekho ufuna lalela nabathakathi bayamehlula uyakholwa inhlupheko iyamehlula uyakholwa uyathandaza kodwa uthandaza amandla awekho awusoze umthandazo wakho waphumelela ungenawo amandla wamthandazo wakho udinga amandla ukuze kuthiwa ungumthandazo wangampela ngoba usuke unamandla ithi iBhayibheli vuka wembathe amandla uma amandla engekho ayisokhe into ongayenza iphumelele nginesevisi enginayo amadeyithi akhona abekiwe kulamadeyithi ngizobe ngizokwembathisa amandla nami uNkulunkulu ungivulele isimanga wangibhathisa lamandla emva kwesikhathi lalela emva kwesikhathi kunemibuzo engizibuza yona lapho khona kwenye inkathi ngibona abanye abantu uyazi kubuhlungu ukubona umuntu uyafika uzofuna usizo uyaphinda uyabuya uyaphinda uyabuya uyamnika iy'nsebenzo noma ama-product owaziyo nawe ukuthi la ngampela uma ngimnikele insebenzo lo muntu lo uzosizakala uma ngimnikele insebenzo uzophuma ey'kweletini uma ngimnikele insebenzo izinto zakhe izovuleka uma ngimnikele insebenzo uzophakama uma ngimnikele insebenzo kuzoqaqeka ibopho kuqaqeka amafindo hayi khona kutholakala ukuthi no usuyamnika iy'nsebenzo zinawo amandla khona ku-right kokukodwa nguye ongenamandla bebona ukuthi mangenamandla akusebenzi noma yini ongamnika yona umuntu ongenamandla lalela umuntu ongenamandla angaphatha nanoma yini ephilile nesizayo kodwa yini ngamsebenzeli ngoba akanawo amandla amandla adinga ukwembathwa amandla adinga ukugqokwa njengengubo amandla adinga ukugqokwa njengempahla yokugqoka amandla kumele ahlale kuwe amandla kufanele abe khona ngisho olimini lwakho ukhuluma khuluma amandla noma ukhuluma ngisho umlalela ngisho usawubona wakho kufanele ube namandla uma usawubona wakho engeke lalela usawubona womuntu onamandla ugila imihlolo umuntu onamandla noma evuka ekuseni amadimoni ayanqanqazela kunqanqazela iy'lwane manje wavuka ekuseni wanyathela kunyathela umuntu onamandla ngisho kuthiwa abathakathi bebetshale ini egekeni lakho kunento abangasayenzi abanumzane le nto yokuthi uma uvuka ekuseni uyale uhambe nje egekeni lakho kuqala abanumzane bebevuka baqinde kuthi umzane uvuka nje uqimbile ngesineke uyahamba nje la egcekeni lakhe uyabheka nje ubheka kwacingo ukuthi mhlawumpe noma mhlawumpe uyabheka ukuthi akukho yini lapho mhlawumpe

unembobo khona noma lapho mhlawumbe kube nenki abheke impahla ukuthi hayi ziphelele nale usuke etshala amandla enyathela ngamandla uma ubaba ngasena amandla ikhali yafa uma umama ngasena amandla ikhali yafa ngoba amandla ayabiwa ingane yala ekhaya kukhona amandla okufanele ibe nayo umama wala ekhaya kukhona amandla okufanele abe nawo baba wala ekhaya naye kumele agcwaliswe ngamandla athize umndeni uma usuphelele kunamandla okufanele wembathe kunamandla ambathwa umuntu ayedwa kunamandla embathwa umuntu ngoba engumzali kube namandla ambathwa umndeni kube namandla ambathwa umnumzane kube namandla ambathwa unkosikazi okanye umama bese kuba namandla ambathwa umndeni ijule kakhulu le ngelinye ilanga ngoba ngizoke ngiqhubeke ngizophinda futhi nikeze isikhathi lapho ngiphazela khona ngala mandla kule nkonzo enginayo ngizobe ngiwembathisa amandla owadingayo hhayi ukuthi ngekuqasha inkinga awunamandla ngabe suqashile qasha kanjani ungenamandla uzoqoshwa nje ekuseni uzothi uqashwa nje ubuxosha hhayi ukuthi ngekurijista ngabe surijistiwe inkinga awunamandla wena ulula wena awunamandla wena ulula uyathakatheka ngoba ulula wena awunamandla wena mbatha amandla wena akhona amandla ngizokubathisa wona ngomhlaka or ngale ma-date akhona lalela angingene kuma-product ngoba ngizokutshela le nto yamandla kukhona obhala kahle othi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu ngoba yabona amandla maye ngekho izinto azenzeki ngoba ngisho uvika ngisho uhlaselwa lalela uzowasho uzoyasho amavesi nemithandazo kodwa uzogaxela ekutheni awunamandla uthi obhala kahle uthi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu la uthi futhi lo bhala kahle vuka wempathe amandla ngisazoqhubekake ngikhulume ngamandla lalela angikhulume ngovuka izitha nangamandla awo uyangizwa mina sinebhengela la ekhaya okuthiwa uvuka izitha le bhengela linamandla ekuvikeni izitha amandla akhona okuvika nje izitha liwu-250 kuphela akufanele kube ziphutha lokungabi nalo leli bhengela ukuvika izitha noma abantu bafuna ukukuhlasela bakubambe ngezandla akhona amandla akuvika izitha okuvika izitha noma bayagadla noma benzayo lalela uvika izitha okuvika izitha unamandla okuvika heyi uyangizwa ukuthi ngithini uthole uvika izitha ibhengele 250 kuphela amandla okuvika okuvika nje izitha noma ngabe ziqhathuka kuliphi isayidi ma kuyisitha nje benebhengela futhi lekhaya elamandla elephawu le bhengela uyabhukha uhlale phansi nami angidingi ukukhumbula mina ngumprofetha ngiyolinyanga ngisonisa ngoma ngithwasisa ngiqalisi angiphehle amagobongo angiphothuli ngangezwa ukuthi ngithini ngusiza ngale ndlela unkulunkulu athi ngusize ngayo ngigcwaliswe ngamandla ngigcotshiwe ngigcotshele wena ngigcotshele isimo sakho kunebhengela ebiza u-3.5 layikhaya eyokwenza izinto zenzeka ungaqali indima endleleni ungafinjwa muntu uma uzokwenza izinto uvimbeke uqale izinto ziphelele endleleni lalela awuvimbeki ke ma uphethe le bhengele le phawu bhengele la mandla 3.5 hayi ekuchazela yona ngoba vele ichazela abantu abalithengayo uyabhukha ukwazi ukuthi uhlale nami phansi dlala nampela ulithola kimi nje ngqo lona awulitholi komunye umuntu bese kuba khona elinye ngaba ibhengela ngaba yi-class u-7.5 lalela mina ngizokuphakamisa mina ngisho kuthiwa ufungelwe kangakanani mina ngizokwedlulisa lapho bathi ngeke udlule khona angiyezwa ukuthi ngithini mina ngisho sebekutheni bathini bathini lalela le nto izokwenzeka le la ufuna ukuyenza izokwenzeka nginika isineke nami angijahile nginohlelo-ke olusha la kula mabhengela amabili okay kakhulukazi leli lika 7.5 noma i-necklace yakhona ne-program-ke enginayo ngizozisho-ke iy'nhlelo ngoba ngifuna abantu bangene kwi-program ethize period of 3 months period of 6 months

amanda akhona ngoba ufuna ukwazi ukuthi uwasebenzisa kanjani ukuthi ungawasebenzisi amandla endaweni e-wrong ngoba kuyoba ngathi amandla awasebenzi athi indawo usebenzisa kuyo amandla i-wrong. Yazi uma usuwaphethe amandla ukuthi kukuphi lapho uzowasebenzisa khona, futhi yazi ukuthi wafunelana amandla. Musa ukuthi nje uma ufuna amandla ungazi ukuthi amandla yini into oyifunelayo. Lalela mina, ngizobe ngizokubathisa amandla okuphumelela, okuphakama, okwehlula izitha zakho. Ngizokubathisa ngamandla okuphakama, okuphumelela, okwehlula izitha. Uyawadinga la mandla, amandla okwanda. Ngizokulalela uma ungeke wande lawo mandla lawo, kusho ukuthi lawo mandla awaphelele noma awanalo usizo. Wande ngokwengcebo, wande ngokwemfundo, wande wande wande. Ukwanda sikudinga kakhulu bazalwane. Uma ungeke wande, awanda uma ngoba amandla kumele ahlule izinto, amandla kumele akuphakamise, amandla kumele akwandise ngayo yonke indlela ofuna ukwanda ngayo. Amandla kumele andise ngisho umkhawulo wakho, amandla kumele andise ngisho imfundo, andise ngisho imali uyiphethe ngesandla. Amandla kumele kwayona imali ayidonse ize kuwo amandla uma esekhona, aqondanise namathuba azokuphumelelisa amandla. Hayi, ngizobeka le nto mina ngaleli yalanga, ngizobeka nje le nto kuwe. Ngithi uyangithi mina ngizobeka le nto ngoba amandla asuke ezweni elingabonakalini, asebenze ezweni elibonakalayo. Ngizocela ungiphathele into ekwazi ukuphila ezweni elingabonakali, iphile ezweni elibonakalayo. Lawo ngamanzi, ngiphathele amanzi ngothubile, phathele amanzi ngothubile ukuze ma ngidedela le nto ihlala kuyo. Amanzi ayimvelo enamandla ngendlela emangalisayo kuyo yonke imvelo ekhona. Uma ukhuluma ngemvelo enamandla, amanzi yabona, amanzi ayakwazi ukuphila ezweni likamoya. Ngoba ake ngikutshele, amanzi aqala ewumoya. Ngiyangihlale ngisho leke ntu, uma uthatha ngibhodlela elingenalutho uliphefumulela umoya uthi bese uyalivala, ngokuhamba kwesikhathi uzobona sekunemjuluka namanzi la, ngoba amanzi awumoya. Yiwo kuphela amanzi akwazi ukuphila ezweni likamoya, aphinda abe umoya, aphinda abonakale. Amanzi kuphela akwazi ukuba umoya, aphinda abonakale. Ngithi-ke uma ngizokubathisa amandla, ngicela ungiphathele amandla. Angisenandaba-ke ukuthi awompompi noma wani, as long as kungamazi, ngiphathele u2 liter kwamanzi. Bese iphinde ungenzela nanti, angithi uyabona ukuthi manje sesiya ngasekupheleni konyaka, ubhalela nje izinto ey'nhlanu okuyizo. Ngiyazi uxakwe izinto ey'ningi, kodwa ngicela ungibhalele izinto ezinhlanu okuyizo ofuna zilunge. Zinhlanu nje kuphela kulezi zinto ey'nhlanu. Ngithi mina asibuke, unginike u-October bese unginike u-November, unginike u-December, unginike u-January bese ubuye uzakile ungitshela ukuthi impilo yakho isafana na. Unginike, angithi angizwa